Mosoma, Mosoma. Koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma. Tanga tibo, ongu sa tanga, ne usama kosa. Anumuna, sisi ya u, ya sama kosa. Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbu sa tanga, ne sama.

sa esike kamin yante sire nogo ye oribine toro yekatugu samiyan.